Lamis, for doing that great hymn 57. Once again, we're coming to you live from Moose Lake, Moose Lake. Petagusiak minaga anugusiak live stream through Charlie Beardy, minaya Alar John Asikapo. The number to call is 204-670-3679. 204-670-3679. Agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tayo, agwag tay